0: da elema no na yi wali da badalo kula gine kay hay wati barali elema fefe na matuga mbi tuli ko ma e ko no woni da wali sabone na wali ma pa na wali fa gine be do ngasi ga na khil dinde kring na mema elema won sindina par mena matu won fe wat na kay ki me re wuli me re million seni me re million seni ana hore gone netam bri ma khle gine sukandi tam fanti fera elema na ke wali ya ba no mena matu a centre de vote tan kayama elema na fan wulu elima fu anu sini kemen solo fere moyen anu fri elima na tamfan nane la gine batta tamfan be elima katarabi in dangi a bureau de vote tamfan kayama elima na wulu moyen anu saran elima 23 679 nanana ki na bureau de vote nan tamfan na la gine batta tamfan be vote na raba fina de krenke na elima hesa gine konti tamfan mato sifu na rema tenge fe wombe a gine kaya ma elma mi million sahang elima na gore gone na tamfana elima he sa xame ki na tamfantongo elima na fam mi million sahang ana gore gone nanana ki nyama finara nanana ki ta finara nanana ki elima fi kha gigenara e ko na ke woli fo fam na ma sende wonga krenyi be awona election na kan kuiki afindi election nyala manana barma député do re anu wo ma maire do re katarabi elima na fi do re tamfama e ko na ku yufo ngana tekre bana nyama be xano fa so makino akayama nanan afalafira to kuyeba to sande kuyeba afinde ko lokob bele bele nana o mabori ba manfin lokob bele bele ra wontan lagine ketam fambe parce que quand tu fais da wonyete kana o mat wonyete kama kiti fetina ali mana feri fe wonyete kana ko wol bele nana nana o na vraiment lagine keba manfin ka kali yora o nga vini sabari nana o nga vini ngakri nana nana o nga vini boysa na pasala lagine ko si o ma election campagne adangi na fayre ba kimbe dira bot ano lalab lalab na tofa na dana ganti toma sindenta na o mono fe ndita fam me abin dangi fa kina kayama
1: Ibrahim Souri si lak motax o mentor timo décider de sokko mo DG ya be tien ngaba chino mo ko anya ay mo me ne pa no gif nga konti bagwe nga we akumana tof nga mo patre fo a fo million cham titin mba ko mdi mon soti disre alu cho cham tamangle ko tolom anya awi ko che kange disre mo ba ko mdi mon ko moto ko alugo no di ci sinde de no mo an chayide no ko mara fuga de check mo ko dem nan ko ndo wulwucho ko chamtitin ni mo an chang chayinde tolomte de ngerneti isre ba ko dem non so to ka lugo an chang chayung mongo mongo ndale a bureau mo ba makoso ko dem nan ko wulwucho mereng mako mas imo mo sutre der ndo no an chang chay mo atof musuke fe kanu duglum hang mo pompo musu fop no mar afu nga ko nga check mo ba ko mende nang soye teto ne tita arana nga ngay no atof musu nga pmar nga check des de sok mo ko mo nga ko haran million mas ko tolom mba run so million mas ko tolom mba ito pendengar ne dengar na ko menusu ba mame fop ak mentrene mame teto nok soye paradox to ko tere ati tantof musu antom parti ba non no af million ma chamtitin nga wurmo de tonet tak check mo fan nga check mo to ko martimo o pone poti ta abanga ngunu ngwe o pone poti ta to fop to mis ma ko mermo be mara passum pour wacha mermo de ton nok so mis mo nokot ko moto ko martimo mba ti disre moto ka mentre ti tem wutem mo antira na posu nga dewe de nga so pana so tok sele mo bi ndum
0: namo
1: Abdoulaye Deka Bangura entre kchaka kam sargo mi tante allo
2: Allo
1: Ablaye Deka tante feba
2: Takawna agresna
1: Synergie FM TV yomi tante ma législative ko communal 2026 munoglu suma kachaka kamsar agek cheperndo desidandai tante monte tone titak chek kangemu
2: ifum barka kintola nam katamne mo vraiment de tinder de ce gisumo homo
1: amina
2: de pintre darinka diling na kulutoka ekibiko puangra pentempene norntof mo kresna tisutis tolomati fe kamstar kopiene fe tita tichekunge kusoje di chumoko mo na kombo mune ubutu popo pishumo si fe tente mene pufuru mpipi kamstar mo
1: ati
2: umbot kankang aran arkunba kombo mune di pinte bit de sokomo vraiment quand quand est acte sum pour ton ko entrepne tita ke chek darang ba mogo bandide ngesi omo ngane fra fuma churu ko pione fe

0: yebo loa hagu kenata mamba ne prima galati kakam hu kakama kamute kwane liluwa huni pel me yiku kamuka tule mambulepe mutu mane ke yabanele mahro buka kepa mere ahi mere ati adika kuminati mumai kadiene kaka kekolo kutina ka o kuminati menya gara yehulena pomene adie na mentama dia community tementoi manika kam hul kaka buti prima tu ka bila prima mentara kala ka koi akri gwaguma mna le la gulu ke mahlo buka o député an ka pa de dia be ka pa kam ma mni ya bui ya hulna kawo kawo prefecture ya ba ili ya akati ma hune kawo hi
1: na
0: bula nu ai kati tu ya wa mno buti wa pol ka nele kam hul kali kam mutu ka nele mwa kabo tina mahlo kula nol men kati
1: yo
0: kula nol mati kapake gume yo pe da mo guma men hu lagne be a guma men de aga kama bhiye kala
1: ye
0: de cela bu gumu re bu gumu te ka aga pele ya bag no mati kapake gune ni bali de guma men bo yehula na debuti a de men na mere a de kumini a hui apolo ko mate gu po yi gula na goma zoniti akala apolo gumen taka ya noiti prefecture prefecture pour ma développer mané kaka ngote ka
1: wala
0: ma boy ko haa rebo ma man ba depuis negre bo kaka kan me pula kaka ka la gineba kule ka ma yeg ko ko ma ngay ko ka be ni ko ko ma mena kre bo mle la ko ma ko ko ba ko ka klina puna nele
1: ne
0: mena gate gre ko nele mané ko ma bo ka rebo ru ne je gulu bo kala bo mo ya re ye hula na bele woné
1: aha tama ma loi antoni pele onana na mer ne ki ina moto na ma simone wati bina la bona nakuba karamo sima kaduma salamu alaykum
2: alaykum salam salamu alaykum tumatikendi ya unte mtu ni osari uma print ya la fomba mbere bin la ngita fa bu ma print si tamfa
1: ya
2: ti ngani tamfa mbere si ta mtu ma konali wa kweli deke na u ya la ma print ta fa mamere au matakinwa akia tamfa ma ba ala masin kan re ma tu fi kan ka u ma tamfa na ki la ngun na fomba utaji ni na radio television libre ni tamfa fi mahat tamfana c'est un deuxième rabat soubou tamfana
1: wallahi
2: te koula ni kala kune sélection pour la carte tamfa ba wona o ma al khali na magulu fi
1: wallahi
2: ma al khali na o ma gumina de metrique tamfa fi gumina fi ni gumina ibenna ba la fi ni gumina rural tamfana ni bi ni wati ma fo nga sani tira ba ma gisa de kiri pa kuna ma sinego ma gisa de kiri pa kuna wati nga la fo yiye kui
1: wa
2: o ma la chui bi ni bane
1: ki
2: na la tu wuna o ma le firan jomra ba wuna presidenciel la ba yi wati wun wu sa le legislative
1: anu
2: kumina lan tamfana
1: kumina li
2: ba kabu kwe si batu
1: wuna
2: kuru o ma ta nde ken ken me tamfana kui kiri fi ra o ma ta hundi kusipe o ma ta nde la ma nde ken ken me tamfana kui wuna wu kure election and tafan bari
1: ni
2: kwani tifimri tafan na ba alba yim faluma ya bara kankri bala
1: wallahi
2: ya tankabla wa usri wonga kribe
1: ya
2: kafini be
1: ni
2: ba sa sa wuti
1: ni
2: ba sa sa wuti avini te pou na mribe
1: ni
2: ba ya tu fu alu so masa ndi
1: ni
2: ba bala ya ko ndi ba
1: ni
2: ba na uya
1: ya ti
2: na bo na hamba
1: alu
2: ba wala gile fina grafi alama ne kat directeur to nei neki
1: ka
2: to wot brali isse ma vole sabara
1: yati
2: mi sabara ma fure me be de la numa ga subenu ka kire ka bala ese kenna
1: ifa
2: service ese da do bule
1: yati
2: ese ka suwa ndi daba
1: wallahi
2: mi ara ko pase ne magindi o magindi o ba ngile
1: yati
2: ba sina ka menu ko tira kina ba muta musikama
1: yo
2: ma famu
1: ni
2: ma fo ni ma famu ni
1: ko
2: na ko tira ki
1: yati
2: ma sina ka ni
1: anu ko ndi
2: anu ko ndi
1: bai
2: ye
1: yati
2: wa mi fara pide wa pa pide be ati kuna
1: wallahi
2: ko ye fu anu suma sara ni ibara banna buya
1: yati
2: ila mane eras ya era si ara suwan dire ba
1: wallahi
2: abin wa kan karabala
1: umma
2: nga kefri
1: kefri
2: yati wona gi television ba
1: nam
2: nya gi sirti
1: umma
2: re kefri
1: wallahi
2: ya sir ku
1: yati
2: kina kundara kina siri kina ema
1: kanka
2: yo kina boku goma
1: kina
2: rakribe
1: wallahi kina
2: genti katuma
1: yati
2: ma franga kebe
1: wallahi
2: yati ye wosa wa suwan dire ba
1: yati
2: ambe ku se misela atirela misela
1: nam
2: alors mon effort va venir bon et là 2026 sugandi deranda ba à l'élection communale alors l'élection législative ma toto mrina mako ba toto
1: il
2: y a une de voter ya
1: yoti
2: mrina mako fokaya mrina voter ya
1: wallahi
2: mrina mako sikini
1: mrina
2: mako mako boke
1: yoti
2: amara kamsa
1: zero kure
2: zero kure
1: il
2: y a un fan lande de voter
1: wallahi
2: la carte d'électeur tu me fais 107 et il en bangui
1: il
2: en tant que fille ya ba qui on va prendre gakebe
1: yoti
2: ba mudangui
1: yoti
2: di kende
1: wallahi.